0: Magandang, magandang gabi, mga Double Cats, Kabarangay, Double Cats G, mga Binatid, kung inyong Kabarangay Chairman, Fred Bober, na nag-invito sa inyo dito po sa Gippsland FM 104.7 Filipino Radio. Gippsland
1: FM. Magandang gabi po. Atin naman pong pakinggan mula po sa iGrabe Music, Gising, Pilipinas. Narito na po sila. Take it away po at maraming salamat po.

0: Magandang gabi po. Dumako naman po tayo sa ating DZAR 1026 News and Current Affairs. Juvenelo, pabor lang ba sa mga suspect? Walang batas para sa mga biktima. According ito kay Attorney Batu, pakinggan po natin sila nang tayo may malaman tungkol dito. Take it away po at maraming salamat po and you're listening to 104.7 Kipslan FM, your community connection, your community radio. Maraming salamat po, narito na po.
1: Nagre-resurface ulit yung mga dating clips or videos na nag-explain si dating Pangulong Rodrigo Duterte kasi kabilang siya sa mga pumuna rito. At may say talaga siya kasi minsan siyang naging pinuno ng isang malaking syudad. Ang makaka-relate nito ng husto at mas makaka, kumbaga nasa front line kung ito nga bang batas na ito ay epektibo o hindi, is mismo ang pagiging mayor sa mahabang panahon nakita niya. Actually, doon ako sa Davao City. Nung, kasi 2008 hanggang 2013 ako sa Davao. Meron ding mga pasaway ng mga CICL doon. At sa pag-monitor ko kasi naging field reporter ako, yung ibang mga menor de edad nagdadala ng mga birth certificate kasi alam nila na wala silang magiging kasalanan na po. So, dahil dito, dapat maging flexible ang atin sigurong legislative at executive na ito ay maamyenda imbis na lagi na lang dedepensahan itong mga ganito. Kasi nga, sa pag-usad ng panahon, kagaya sa teknolohiya, dati wala tayong mga gadgets, TV lang, pwede nating malimit yung pinapanood ng isang bata eh. Kasi television lang yung babantayan mo, pwede na niyang, pwede siyang hindi ma... Alam niyo na, yung mga napapanood, no? Na ngayon, kahit nabantayan mo yung TV niyo, ang dami, magbabantay ka sa internet cafe, cellphone, tablet, desktop, marami ka nang babantayan po, attorney. Ano masasabi niyo po dito sa mga ganito?
2: That's true, no? In fact, meron akong mga anak ngayon dyan, alpha yan sila eh. And really, when they were born, nandiyan na yung gadget eh. And we cannot stop that. So, ang aking suggestion po sana is that everything should start from the parents kasi, no? How you talk to your children and explain and give them history about the generations. No? Because kailangan i-bring mo sila doon sa yung gap na yun, ma-fill in yun, para yung story of what happened. No? Bakit, paano ako, paano kami pinalaki ng parents, ano yung nangyari noong unang panahon, so that they would understand clearly. No? Because ito pong mga readings na pinag-aaralan ko sa, nabasa ko po sa mga psychology nito, mga bata na ito, is that sometimes they do not understand, katulad nung sa baby boomers, is that we suck it up. No? Kung sakali meron problema, pagkasahin mo yan, ayusin mo yan, and di ba, tabi mo, walang TV. And then pag lumabas kayo, pag basta gabi, uwi ka na before para magkain sabay. Ganun. Iba po yung rules noon, iba po yung rules ngayon. And they have to understand that. So that the moment they understand that, they tend also to adapt and somehow cooperate with the kind of discipline that the parents are going to introduce to them. At the same time, the parents would also understand them because they are born that way. It's a two-way process, no? So that in order that na maging maganda. At the same time, it's the law itself, yung created natin, itong juvenile law natin, yung Juvenile Justice and Welfare Act, 2006 pa ito, although amended na ito ng Republic Act 10630. However, I think we need to revisit this one, no? Ang issue dito po, Admar, is actually yung age of criminal responsibility. Yan ang pinag-aawayan ngayon, no? And sabi nila, hindi, kasi alam na nila na may kasalanan yan sila, kunyari 13 years old. Bakit sila exempt from criminal liability? No? And then they would say na since exempt criminal liability, alam man yung ginagawa niya. We have to understand that during that 13, meron na ba siyang discernment na mabilis niya na maintindihan na mali at tama ang ginawa niya as compared noong panahon, let's say, ng millennials, na papasok pala ang technology noon na pwedeng sabihin natin at 30 noon, exempt pa talaga sa criminal responsibility. And what I'm trying to say is that alam natin, immature sila, but the knowledge of right and wrong mas mabilis na po maintindihan ng mga bata ngayon because of the gadgets, because of the social media, because of our technology right now. So yun po ang dapat i-assess. No? Hindi po pag-awayan ang issue na even if, let's say, itong mga bata na ito, they committed a crime. In fact, I saw in the text messages nila between the two, and parang, oh, baka maano ito. Because baka hindi tayo makulong nito because we are minors, no? Mayroong ganong statement. So how did they get that? They got that from the social media. And they got that through internet. They got that through ChatGPT. And siyempre, magsasagot sa kanila. So akala nila, ang ugali ng mga bata na yan, ganyan ngayon, emergency, is that bugso ng damdamin, i-push nila. Tapos ang ending, yun ang remorse, ang kanyang pagsisisi sa ending, nagawa na. So what I'm trying to say is that we have to prevent that. And by saying that, they should know that these children, that they have discerned in doing that, na meron pong kaakibat na punishment. Not necessary penalty na makukulong, no? The punishment in the sense that for every action, there is always a consequent reaction on what you did. Hindi po pwedeng tabla yan. Kasi ang pangit, ay hindi naman pangit, no? Ang problem with this law is that this law protects and favors the CICL, right? But it does not somehow give importance to the victims. Walang batas for the victims eh. Paano mo ipa-understand sa magulang ng mga bata na nawala dahil nung pangyayari na ganoon ang pangyayari, di ba? Na para sabihin mo lang, oh, sige, may restitution man, ganito lang ba? No. Kailangan din, meron ding somehow itimbangin ba? Because that law actually just favors the CICL. So kailangan po maintindihan din ng parents, bakit merong ganyang klase?
1: Opo. Diba?
2: Magulo, Admar. Actually, this is very masalimote ito na batas.
1: Pero ito, attorney, no? Huli na lang para dito sa topic na ito.
2: It's okay.
1: What if, di ko lang alam kung meron bang ganitong sistema sa ilalim ng batas na antayin na lang siya na mag-legal age at doon siya haharap sa kanyang mga consequences. Pwede ba yon?
2: Yes po. Meron tayo tiyatawag na suspended sentence rule. Now, siyempre, sa ngayon, ang batas natin is 15 and below is exempt from criminal liability. So, hindi yan, no? So, yung more than 15 but less than 18, if they commit a crime, kung less serious lang, walang problema kasi intervention lang yan eh. Magpunta lang yan sa barangay and everything. Now, let us go to the serious offenses. Like, alam natin yung serious offenses, yung mga heinous offenses, hindi natin na-mention. But thing is that, it has to go to the family court. Ipa-file talaga ang kaso niyan. And then, magkakaroon talaga ng trial. And the moment na matrial yan siya, kung meron ng sentensya, isususpend yan ng court. And if force yan siya ngayon into that intervention, ipapasok sila sa bahay pag-asa. At meron na tayo yung tinatawag na intensive na intervention program nila. No? And within that period po, no, di siya makakalabas dyan. Tapos, dadadaan siya ng iba't ibang klase, no? Na mga interventions na mayroong pag-aaral doon sa loob. Ang family will have to be part of it. And then, meron pang maraming mga gagawin doon, no? Then, before that, no, magkakaroon po ng report yan sa court. Pagpunta doon sa court, the social worker will send a report and magkakandak po ng hearing ang korte niyan, together with the prosecution and everything, and determine kung anong nangyari. So if the report says remorseful siya at okay na ito siya and everything, ito ang hindi maintindihan ng mga mother ng biktima. Sabihin ng court, sige, nag-remorse na siya, na-rehabilitate na, pwede na siya i-reintegrate, i-dismiss ang kaso. Or, on the other hand, if the court says, I don't believe, kailangan i-proceed pa tayo ng intervention pa, proceed pa natin ng rehabilitate. And then, pagkatapos noon, before reaching 21, talagang either incorrigible, hindi talaga magbago, or second, is that the court doesn't believe talaga nagbabago itong bata na ito. When reaching at the age of that period, pwede po siya ipa-execute na ang sentensya sa heinous crime na yan. Kaya lang, ang problem kasi nito, ang discretion, mataas masyado ang discretion sa judge. Tapos sa social worker's report, at saka sa police and the prosecution. So, careful tayo ba? Kasi one government unit, let's say LGU, highly organized unit na maganda ang kanilang facilities in having this intervention may be different from the other provinces na mahina ang kanilang facilities. Kasi ang LGU kasi ang mandated to create eh. E paano kung mahina ang finance? How will they urbanize? Okay lang. Yung how about yung hindi? So mag-iiba po, magbabari. At saka yung mga personal na hinire, mga social worker, may be different from the others. No? So iba-iba to. So hindi nga siya sa fix. No? Kaya nga, magtaka iba, oh, doon na sentensyahan, dito na na excuse siya or na discharge siya or na paalis siya. Paano mo explain ngayon doon sa biktima, sa family ng victims? Yun ang problem, hindi yan na-address ng batas at hindi rin na-address yan ng executive department on how also to conduct psychology or intervention on the part of the victim families. Kasi kailangan, meron din silang intervention at meron din dapat karapat-dapat na part ang government na aside from intervention, dapat meron din silang tulong na ibigay na doon po sa pamilya ng mga biktima.
1: Yun nga ang nakikita ko na parang mahirap yes. Sa side ng sa side ng kamag-anak na naiwan, yes. Lalo na kung napuruhan talaga yung biktima. Kasi ang batas is more on paano maalagaan ang minor de edad na nagkasala. Pero di ko nakita kung dito sa side ng family na nakita yes. niya yung future ng kanyang anak nawala, yung yes. mga plano nila, yung trauma na naidulot, yes. parang walang pakonsuelo sa kanila. Kahit kaya nga
2: walang yung intervention at
1: yun nga, kahit na yung pagkakakulong, kahit yun man lang, at least hindi nga makakasatisfy yan sa isang magulang na nawala ng anak. True. Walang ganun tayo na parang at ease yung mga magulang. Dala-dala ng magulang yan eh. Lalo na pag mga yes. ganyan na ang edad, napakadami ng plano mo sa iyong anak tapos bigla na lang mapuputol dahil sa ganyan po, attorney.
2: Iyon nga po. In fact, one example. Kanina nasa pagkainan kami ng mga kaibigan ko, nag-usap kami. How about, let's say, involving a child na nabiging biktima ng yung pag-abuso. Intindihan natin yung ibig ko sabihin, no? And the problem is that the one who committed the offense is a minor. Let's say, mga 16. So, okay, papayalan ka ng kaso because it's a heinous crime. But, okay, the suspended sentence and everything. But, how about, doon nga, sabi mo, tama yun sa'yo, yung trauma ng bata na nabuso. Meron ba tayong diversion wherein meron pong psychology na i-offer ang government, a psychiatrist, or ano ba yung intervention nila sa labas na matulungan din natin po yung biktima, kung buhay man siya, part ng abuso, is that baka move on din siya sa buhay niya. At maging, di ba? Kasi he will be carrying that stigma for the rest of her life. Paano niya idadalhin niya sa sarili? Ang most cases, ang nakakatakot if they commit something wrong physically against themselves. Dahil na-depress na sila. Dapat meron po counterpart na gano'n na iba po, no? For this particular, there must be a particular law for that also sana.
0: Okay. Ayan, narinig po natin si Attorney Batu at of course si Brother Admar ng DZAR 1026 News and Current Affairs. Napakalaking problema po ng ating gobyerno, no? Kasi, oo, nasasolve nga nila itong juvenile law para sa mga kriminal na bata. Pero paano nga naman yung mga pamilya na naulila o yung mga na-trauma sa kanilang sinapit dito sa suspect ng mga to, yung pagte-terrorize sa kanila. Siyempre, magkakaroon sila ng mental health dahil bata pa yung mga yan eh. Hindi agad-agad yan makakalimutan, photographic memory kaya ang mga bata, diba? So, yun ang problema ngayon ng bayan. Maraming problema ang bayan natin. Kung ano-ano iniintindi ng gobyerno natin. Napakaraming dapat tutukan ng gobyerno sa kalusugan. Ayan, yung edukasyon. Yan yung hindi ko na alam, bahala na talaga ang Diyos sa ating lahat. Kung hindi kayo gigising, walang mangyayari talaga sa Pilipinas nating mahal. Kaya po kayo na po ang bahala sa inyong mga sarili dyan. Kung gusto nyong pahirapan pa kayo, sige, umariba kayo. Gusto nyo yan eh. Kung ayaw nyo naman, magsalita na po kayo. Walang dapat magbusal ng inyong mga bibig para magsalita ng tama at sinasabi lang ang tama. Hindi tayo magsasalita, nag-aano ng hindi maganda para lang mabuksan ang utak nila na hello, hindi lang yung mga mali-malita ninyo ang iintindihin nyo kung paano nyo gagastusin. Kailangan gastusin nyo yan sa mga kababayan ninyo, okay? Dahil hindi nyo yun pera. And then, kung ano yung mga pinapaimbestiga na yan, at saka huwag nyo, puro na lang kay politika eh. Hindi kayo kumikilos. Ilan taon na kayo nakaupo dyan? Wala rin kayo nagawa. Puro kay politika. Puro na lang si Sara, si Duterte. Napakulong nyo na yung tao. Ano pa ba gusto nyo? Ngayon, pinapa-impeach naman para hindi na makaupo sa pwesto kahit kailan. Ang sama nyo. Ang sama-sama nyo. Wala kayong mga puso. Kayo lalo ng mga nakaupo ngayon sa kataas-taasan. Nakakahiya kayo. Alam na lahat ng buong Pilipinas at buong mundo kung gaano kayo kagrabe. Diba? Yung taong tumulong sa inyo, ayun, ngayon, pilit ninyong pababain, pabagsakin, na kahit anong papilit yung bumagsak, hindi siya bumabagsak at kayo ang bumabagsak. Ay, kaloka. Alam yan, negative 13 na, 35 na, o something, 40 something na. Ewan, coming up soon pa, marami pa yan. Mm-mm. So, hindi ka ba nahihiya doon? Yung performance level mo ay low to the lowest level. Ang Tatay Duterte, umalis na, meron pa rin siyang 80% eh. Gusto pa rin siyang pabalikin maging presidente. Pero marunong siya, mahiya. So, binigay niya yung pagkakatao ibigay sa inyo. Kasi sumunod siya dun sa konstitusyon. No more extension. Eh kayo, gusto niyo naman ituloy tong CONAS na to para magtuloy-tuloy pa yan. Pa rin ang pag-upo ninyo, tuloy-tuloy ang maliligayang araw ninyo. Ano ba kayo mga katropa ko? Ay naku, magsigising na kayo. Ay sige, halis muna ako. Ito muna, isa pangawitin para sa inyong lahat. At narito kayo sa Gibson FM, 1.7 Filipino Radio Program, your community connection, your community radio. We'll be right back. Maraming salamat po. This is AR 1026 and Attorney Batu. Till next time. Keep smiling.

0: Gippsland FM.
1: Magandang gabi po. Welcome back sa atin. Of course, at narito tayo mula sa ating studio. At ito naman pong ating ibabalita sa inyo mula sa News 5 Everywhere. Ang kanilang topic po ngayon ay Juvenile Justice and Welfare Act. Muling napag-usapan matapos ang pamamaril sa paaralan. Pakinggan po natin sila nang tayo may malaman. Ito po ang panayam kay Attorney Maria Soledad Mawis, Dean ng LPU College of Law. Sige po, take it away po. Maraming salamat po.
2: Matapos nga po ang pamamaril sa loob ng paaralan sa Tacloban, muling naungkat ang usapin tungkol sa Juvenile Justice and Welfare Law. Para po talakayin yan, makakapanayam natin si Attorney Maria Soledad Derikito Mawis, Dean po ng Lyceum of the Philippines University College of Law. Magandang hapon po, Attorney Mawis.
3: Magandang hapon po at maraming salamat sa pag-anyaya po.
2: Attorney, ano po ba itong laman ng Juvenile Justice Law? Kasi lumalabas na wala daw pong criminal liability itong mga minors pagdating sa mga ganitong krimen. Pakipaliwanag po sa amin.
3: Dito po sa tinatawag nating Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 or RA number 9344, nakasaad po dito kung ang bata ay 15 taon, 15 years old at pababa, sila po ay absolutely exempt from criminal liability. Hindi po sila pwedeng idemanda sa pagkakulong o kriminal, but must be subjected to government intervention program. Kailangan ho nilang sumailalim sa isang programa para ho naman magkaroon ng pagbabago sa kanila, no? Pero kung ang bata ho ay between the ages of 15 but under 18, 15 and one day for example, no? The minor is exempt from criminal liability unless they acted with discernment. Ano po yung ibig sabihin, ma'am, ng with discernment? Yung po bang naiintindihan nila yung krimen na kanilang ginawa at yung consequences ng krimen na kanilang ginawa. So if they acted with discernment, yan po, mahaharap po sila sa mga appropriate legal proceedings tulad po ng criminal case po.
2: Uh-huh. Unahin ko lang yung sinasabi niyo, attorney, na exempt from criminal liability. So ibig sabihin, hindi masasampahan ang kaso sa korte? Ano po bang pagdating sa ganyan?
3: Opo. Pag sinabi po natin the minor is absolutely exempt from criminal liability, yung pong pagkakulong, hindi ho sila masasampahan ng criminal case. Pero hindi po ibig sabihin yan, wala hong liability kung ang bata, for example, ay nasa eskwelahan, at yung eskwelahan po ay nagkaroon ng pagkukulang, okay? Kasi sila po ay tinatawag na meron silang special parental authority sa mga minor de edad ng bata. Kung may pagkukulang man ang eskwelahan, magiging liable po ang eskwelahan civilly. Ganon din po ang mga magulang nung bata. Ang sinasabi lang po ng Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, hindi ho makukulong yung bata 15 below. Mm-hmm. Hindi ho sila pwedeng sampahan ng criminal case. Pero hindi ho ibig sabihin walang civil liability. Pero ang sasaluho ng civil liability na yan ay depende. Maaari ang eskwelahan kung mapatunayan na sila ay nagkulang sa pangangalaga, no? Bakit nagkaganyan? Mm-hmm. Hindi ba nagkaroon ng pagsisiyasat o pag-inspeksyon ng mga bag? O yung mga magulang kung saan nakatira ang mga bata. Pero pag 15 and under 18, meron ho tayong tinatawag na i-determine muna kung yung bata ay acted with discernment. Alam po ba nila ang kanilang ginawa? Alam ba nilang masama ho yun? At alam po ba nila yung consequences nun? Pag yan ho ay ang sagot ay oo, pwede ho silang patawan ho ng kasuhan ng criminal case without again prejudice to of course civil liability, no?
2: So attorney, who determines yung discernment? Kasi hindi pa ito korte, ano po?
3: Opo. Pag yan po ay idinaan po natin sa preliminary investigation sa fiscal yano, meron na ho diyan papasok na taga social welfare, DSWD, at sila pong social worker ang magdetermine, magkakaroon po sila ng mga pag-uusap dun po sa bata at dun po nila sasabihin kung yan pong batang to ay acted with discernment o hindi. Pag nagsinabi po ng social worker na naintindihan po ng bata yung ginawa niya, in fact, pinagplanuhan niya, in fact, alam niya yung gagawin niya, alam niyang mali yun. And despite that, tinuloy pa rin niya yan, pwede na yan sampahan po ng kaukulang criminal proceedings, no, laban sa bata. Magsisimula muna yan sa preliminary investigation na kung saan tatanong may reasonable degree of probable cause with reasonable degree of certainty of conviction, at kung may patunayan nga, yan isasampan na ho yan sa korte.
2: Mm-hmm. Attorney, may binanggit din po kayo na interventions, no? Sabi nyo parang hindi naman kasi sila makukulong. Pero paano po ang kustodiya nitong mga minor de edad na suspect?
3: Ang kustodiya po rin yan, syempre nasa magulang pa rin ho. Mm-hmm.
2: Pero hindi po ba sila ma-restrict? Halimbawa, yung parang may binabanggit din po sa batas na yung DSWD, yung bahay pag-asa?
3: Pwede po, pwede po silang padala po doon. Depende po nga sa kaukulang intervention na madedetermine ho na ipapataw doon sa bata po. Mm-hmm. Pero ang importante po dyan, ang sinasabi nga po natin, malaking usapin po yan ngayon, is yung mga batang yan, lalo po yung ang gumawa ay 15 and below, yan po ay hindi makakasuhan po ng criminal case.
2: Pero kung tumuntong na po sila doon sa age na 18?
3: They will be tried as an adult. They will be tried as an adult. Ibig kong sabihin, sila po ay, indidemanda ko na para po silang matanda na ho, adult na po sila kung tutusin.
2: Pero yun po ay halimbawa ngayon, at this point na minors pa po sila, pagtungtong po, at ngayon po hindi sila pwede litisin as adults, pero pag tumanda na po sila, umabot sa 18, pwede pa po ba yun or hindi na?
3: No ma'am, hindi po. Because maliwanag naman po ang sinabi po ng batas na talagang pag ang ginawa mo yung 15 to 15 below ka, hindi ka masasampahan. Just because umabot ka ng 18, yes, hindi pwedeng buhayin yung liability na yan. Oo.
2: Yung sinasabi niyo with discernment, attorney, yung with discernment, so ang mangyayari kung yung 15 to 18, pag nilitis po sila, as an adult na po yaan?
3: Pagka 15 to 18, tapos acted with discernment, yes.
2: Yes. Okay. Mm-hmm. Tapos yung isa pa po, siguro iniisip lang natin kasi bakit may hiwalay na batas para sa mga ganitong menor de edad. Ano po ba yung objective or ano po ba yung reasoning sa pagdating sa mga kabataan, bakit po ganito yung pagtrato po sa kanila sa ilalim po ng batas?
3: Nasa Declaration of State Policy po yan ng 93, 1944. Isa sa mga Declaration of State Policy is that the state shall protect the best interest of the child through measures that will ensure the observance of international standards of child protection. Kasi bata nga po siya. So proceedings before any authority shall be conducted always in the best interest of the child. Kasi ho, ang state recognizes the right of children to assistance, including proper care and nutrition and the like, no? Kasi bata pa ho sila eh. Mm-hmm. Kaya pinapangalagaan at ipinopromote at protektahan po ng ating state yung physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being of the children. Mm-hmm.
2: Oh. You mentioned this earlier na po pwedeng mapanagot yung school, yung magulang, pati po yung posibleng may-ari ng baril kung kinuha po nila yan, halimbawa doon sa kaanak. Oo.
3: Opo. Totoo po yan. Sa family code po natin, Articles 218 at 219, no? Schools, their administrators, and teachers who exercise special parental authority over minor children who are under their care, supervision, custody, and instruction hanggang sila ay nahandun ho sa eskwelahan, sila po ang principally and solidarily liable for damage caused by the acts or omissions of the minor. Mm-hmm. Now, the actual parents, based on the Article 218, or the guardians of the minor, are only subsidiary liable. Batay po sa 218, ang kumbaga ho sa, in the scheme of things, liable muna po ang schools, administrators, and teachers. Pagka ho, hindi makuha o mabayaran ho yan, subsidiarily liable po ang ating mga magulang o kunwari kung wala pareho na yung magulang, pwede ho yung lolo't lola, kung dun sila po nakatira, or yung actual custodians, o yung mga kapatid over and above 21, basta dun ho sila nakatira. Mm-hmm. Na meron din yung tayong tinatawag na konsept yung special parental authority. Yung special parental authority ho kasi, kung ang bata ay nasa eskwelahan, sila po ang kinikilala na nagbatas na nag-e-exercise ng parental authority dito sa mga batang to. Kaya po yung eskwelahan, nagkakaroon po sila ng liability dahil sila po nga ang tumatayo na parang magulang po ng mga bata.
2: Uli lang po, attorney, kanina in-explain nyo nga po yung anong rational dito sa likod ng batas dahil nga po yung sa pagtrato or pagprotekta sa kabataan. Pero sa bahagi naman po kaya ng mga biktima at kanilang pamilya, matitiyak pa rin po ba na makakamit nila yung hustisya at sa pag-iral ng ganitong batas po?
3: Alam nyo ho, talaga hong yan, malaking debate nga kasi may mga kampo na nagsasabing dapat ibaba pa nga, may iba sinasabing dapat itaas, no? Pero ang punto de vista ho kasi dito, yung bata na siya hong nakasakit, kung tutusin bata po siya, magkakaroon ba o makakamit po ba ng biktima naman ho yung hustisya? I believe so because there can be people who can be held liable at the very least civilly kung may pagkukulang ho sila sa pag-alaga, pag-guide sa mga bata pong ito.
2: Mm-hmm. Maraming pong salamat sa inyong mga paliwanag si LPU College of Law Dean, Attorney Maria Soledad Maui.
1: Ayan, narinig natin sila. Maraming salamat po kay Sister Luz Cabral ng News 5 Everywhere Frontline. Balita. Nakakaloka, ano? Rinig nyo na. Well, alam naman din natin, ganyan din ang law dito sa Australia, di ba? Pero at least may nakikinig ba tayo sa mga kabataan natin dito? Takot silang gumalaw ng ganyan. Pero yung alam naman natin kung sino yung gumagawa ng ganito, alam natin napaparusahan kahit saan sila magtago, nakikita sila. Pero ito, harap-harapan, pinatay niya. Talagang Rambo lang siya, alam niya kasi na hindi sila makukulong dahil nga ang istorya ay nagtetextan tong dalawa. So yung messages nila na wala silang pananagutan dahil nga under 15 pa sila. So hindi sila mananagot, hindi sila makukulong. At dun na nga narinig natin na hindi sila makukulong, hindi sila makakasuhan. At hindi na mahahabol lang kung ano man ang ginawa nila pag naging 18 na sila. Nakakatakot yun. So ngayon, meron tayong kasamang kriminal. Kumbaga, bata pa, kriminal na. So ano kayang ano, pero kung gano'n na premeditated yun, prove naman nila dahil umamin naman yung mga bata, nakita pa sa text. Dapat merong ano doon, merong, you know, kahit na sinasabi nga ni Pangilinan na hindi pwedeng makulong, pero dapat may consequences na dapat sasagutin ng mga batang ito at pati yung magulang nito. Kasi pabaya sila. Hindi pwede yung bata lang ang pakukulong natin. Gusto ko pakulong lahat sila eh. You know? Kasi para magdala lang, matakot yung bata na kukulong din yung magulang niya, kasama siya. So silang lahat makukulong. Kasi sino may iwanan nila sa bahay, kawawa na yun dahil walang titingin sa kanila. Kasama na nga sila sa kulungan lahat. Para lang ma-realize ng bata na yung ginawa niyang kamalian ay hindi acceptable sa lipunan, ika nga. Sana may ganun. Sana ganun ng kanilang ano, yung kanilang disciplinary thingy. Pero I don't think so that they will do that. Kasi para nakalinyan pa nga sa kanila yung batas. Sila na nga itong nakapatay, ngayon nahabulin pa yung eskwelahan dahil nagpabaya yung eskwelahan. E paano naman yung pananagutan ng mga bata at nung magulang nung bata? Napakapabaya nila, bakit hindi nila tinatago yung kung may baril man sa kanila doon? At kanino nakarehistro yung baril? Diba? Alam natin may sinabi na may-ari daw nun, security guard, bla bla bla. E bakit nakikita ng bata yung baril niya? At bakit alam ng bata mag-load ng baril, ng magkasa ng baril? Na ganong edad? Naloka naman ako bigla. Diba? So marami tayong katanungan, bakit kailangan mangyari ito sa mga bata na kawawa naman na tatlong nilalang ang nakuha nung araw na iyon. Tapos maraming sugatan at marami ding trauma na hindi sila makapaniwala na ganun-ganun lang numatay mga kaibigan nila. Bumagsak-bagsak lang. And then yung iba inatake kung saan man kung ano nangyari. Ang dami nilang casualty. And that's very, very traumatic talaga yan sa mga bata. Ano yun? Nangyari para tayo nasa Amerika na rin. Yung nagsushooting na lang sa kahit na sino. Pero ito wala silang reason eh. Pero pero pasalamat sila, buhay sila, hindi sila napatay. Dahil sa Amerika, pagkagan, binoboga na nila. Hindi na nila binibigyan ng panambuhay. Kasi alam nila, gagawin at gagawin pa ulit yun. Honestly, ganun lang aking observation. You know, kasi syempre nga naman, gumawa siya ng kalokohan ganyan, well, ulitin niya ulit yun. Kasi ganun na yun, nadala na sila, ganun na lang ginagawa. Pag dadalhin sa korte, tapos mapawalang sala, ito na naman gagawa naman ng kalokohan. Paulit-ulit na lang. So, para once and for all, matigil na, bang-bang, ganun. Nakakaloka, no? Parang kung anong buhay lang yung parang kahit kumuha ka ng buhay, hindi pwede yun, eh, di ba? Parang parang pumapatay lang sila ng ipis at lamok, di ba? Nakakaloka yun, ha? Pero alam nyo, kung magkaganito na ang mundo natin, wala na talagang pag-asa sa protection, wala nang ganyan, wala nang pati mga taong bayan na yung... Wala nang disiplina, wala na. Hindi na nila kayang ituro ba ang disiplina sa mga anak nila? Nanghihinayang ako sa binabayad na magulang nila sa eskwela nila tapos wala pala sila natututunan kundi yung ganun. Dapat talaga din kasi tama din yun eh. You know, limit nila yung paggamit ng social media nila doon. Ang game, may game sila na ginagamit doon na nakakabaliw. Ika nga, may mga quest na kailangan may gagawin ka na ipuprove mo yung sarili mo. Pag nagawa mo, magre-report ka sa kanila. Eh, demonyo yun, di ba? Ba't nila pinakikialaman yun? You know, like, that's what I'm saying. You know, ang mga bata is so weird. Bantayan ninyo mga anak ninyo kahit hindi lang dito sa Australia, hindi lang sa Pilipinas, kahit dito sa Australia. Please, bantayan nyo sila. Hindi ko akalain kung bakit nagkakaganito ang mga bata ngayon, bakit kung sumasapi sa mga utak ng mga batang ito. Ngayon, may gagawin ka na ipuprove mo yung sarili mo. Pag nagawa mo, magre-report ka sa kanila. Eh, demonyo yun, di ba? Ba't nila pinakikialaman yun? You know, like, that's what I'm saying. You know, ang mga bata is so weird. Bantayan ninyo mga anak ninyo kahit hindi lang dito sa Australia, hindi lang sa Pilipinas, kahit dito sa Australia. Please,

mo ko tinititigan, may tinititigan agad. Tapos may sapak na kagad yun. Dahil may, hindi naman kumikibo yung kabilang kampo. Di syempre lalaban na kasi na, nasapak na sila agad-agad. Tatanong pa lang eh, may sapak agad eh. Ba't mo ko tinitignan ganun? Syempre away na yun. Alam niyo naman yung mga kabataan, parang walang, ewan ko. Parang ang buhay sa kanila is just like that. Makasakit sila, ganun. Gusto lagi nilang manakit. Eh, dalhin nyo na lang sila sa ano, karate or, you know, para i-release nila yung anger nila. Anger management man sila. Mga ganun, diba? Dapat may mga counseling na ganito sa Pilipinas, may ganun. Dapat, doon nila dapat pinaglalaanan ng pondo. Itong pangyayaring nagaganap ngayon sa mga kabataan natin, bigyan natin ng counseling. You know, nagkukulang tayo. Marami tayong pagkukulang. Please, ayusin na lang ninyo. Kayong nandyan eh. Paano maayos yan kung di kayo kikibo at hindi kayo magsasalita na ganito ang kailangan ng gobyerno natin na pinatutupad? Diba? Paano nila malalaman kung di naman ninyo sasabihin? Diba? Pero kung ibubulgar nyo sa kanila kung yung mga pagkukulang din ng gobyerno sa inyo, para naman din patas ang laban, diba? Hindi pwede yung sa inyo lang lagi ibibintang. E paano naman yung support ng gagaling sa gobyerno? Kung meron ba silang center na ganun? Kung may hub ba tayo dyan na everyday yung mga out of school youth na pwede nilang puntahan yun, pwede sila mag-text, parang text school, tuturuan sila magluto, tuturuan sila magkarpintero or something, para maging ano lang yung brain nila, yung mind nila ma-occupied lang. Kahit na, you know, tapos gumawa sila ng project, ganun. Tapos, para ma-inspire yung mga bata na ganun. Pwede, kung ayaw nila mag-aral, di gumawa na lang sila ng ganun. Kikita sila pag binenta nila, di ba? Or productive, livelihood. Bigay nila kung anong kailangan. You know, para tulungan din nila yung sarili nila. Hindi yung ibibigay nyo na lang yung ayuda. One hit, ito, 5,000. Pero, kailan may kasunod ba yun? One hit lang yun. Tapos, ang nakakaloka, hindi lahat na bibigyan. Kung hindi ka paborito ni mayor o paborito ni kagawad o paborito ni chairman, eh hindi ka pala pwede mapunta sa listahan. Paano na yun? Diba? So, dapat talaga may sistema. Ang gobyerno natin dapat naglalagay ng sistema. Katulad dito sa mga kabataan na ito, dapat naglalagay sila ng program. Ando na tayo, may sports committee na tayo. Eh yung mga bata ayaw, yung ibang bata ayaw mag-sports. E ba't nyo ipipilit sa kanila ang sports? O bigyan nyo sila ng something to do na mai-interesan nila. Okay? Gawin yung busy yung katawan nila. Gawin yung busy yung mga kamay nila. At gamitin nyo yung mga utak nila. Kung marunong sila sa computer, go for it. Support what they need. Okay? Sige, computer gusto mo. Ah, gusto mo maging ano, IT. Ganon. Or gusto ninyong mag-ayos-ayos ng computer o gumagawa ng computer para magkaroon sila ng hope. Magkaroon sila ng something to look forward to. You know what I'm saying, guys? Sorry ah, napadaldal na naman ako. Kaya kasi napuprustrate ako dito eh. Kita nyo, ang laki ng ginawa nitong kasalanan nitong dalawang batang ito. Premeditated na yung ginawa nila, hindi pa sila makukulong. Tapos maano pa yung security doon, hindi pa nila na-secured yung properly. Yung, eh kung hindi nga doon mismo dumaan sa gate eh. Hindi nga sila dumaan sa gate, dumaan nga sa likod. So paano nga naman makikita kung meron nga naman nakasumbit doon sa kanyang katawan? Tapos isa lang daw ang pumasok, yung isa pumasok na doon yung maliit. Talaga malakas ang loob. So isa lang ang nakita niya doon sa dalawang bata na yun na pumasok na wala naman daw ano. Well, normal lang. Diba? Pero nagulat silang lahat na ganun. Nag-start na yung eskwela eh. Nasa loob na sila ng klase. Grabe yun ah. Ito ang sinasabi natin, dapat ang gobyerno ang gumkilos regarding this matter. Pero ang gobyerno ngayon ang nag-let down sa mga batang ito. Tandaan nyo yan. I'll take it to them kasi hindi nila binigyan ng proper program ang mga kabataan. Okay? Hindi sila nagkaroon ng counseling service na kailangan encourage nila yun eh.
implement nila yung sa eskwela. Bawat eskwelahan, yung Department of Education dapat may ganun silang plataporma. Okay? Na pinag-alaalaanan nila ng pondo. Ponduhan nila yun. Sige, naggumawa sila ng advertisement na paulit-ulit nilang iulit. Na ito, ang Department of Education, mayroong programa sa mga bata na kung ayaw ninyo ito, may option kayo.

ng ganito, ganito. So they can be feeling accepted, you know? Ay, nako, kaya ang mental health natin talaga naman, umaatikabo eh. Bali-baliwan na talaga ang bayan natin. Hindi ko na alam kung saan tayo tatakbo. I'm glad I'm here, I'm not there. Pero alam mo na, naiisip ko yung pamilya ko dyan sa Pilipinas. Hindi yung sarili ko eh. Iniisip ko yung mga taong naiwanan ko, yung mga mahal ko sa buhay na naiwanan ko sa bayan natin. Yun, that's what I am worried about. Yung mga kababayan natin, walang laban. Tayo dito, tinuruan tayo maging assertive, diba? Dito natin natutunan yung sumagot ka na kung alam mo tama ka sa mga tuwiran ka. Hindi ka naman makikipag-away eh. Mga tuwiran ka, ilabas mo kung ano yung nasa loob mo, diba? To make you feel better too. Ganun. Ewan ko bakit ganito ang bayan natin Pilipinas. Bakit walang nakakaisip ng ganito mga proyekto, project at naririnig dapat ng buong Pilipinas. Hindi lang yung isang area lang ang may program na ganun. Kailangan bawat area sa buong Pilipinas may ganitong programa. Hindi lang yung sa Manila lang. Oy, meron pa kayong Luzon at saka Bisaya. Okay? Hindi puro lahat nasa Luzon. I-share nyo yan sa Mindanao at saka sa Bisayan region. Okay? Luzon, Bisayas at Mindanao tayo eh. Kaya napakaganda ng ating Pilipinas nating mahal. Ang perlas ng Silanganan. Ano na ngayon ang bayan natin? Nakakahiya na tayo. Umu-over na. Lamanan tayo lagi ng balita na kung ano-anong katutos ng mga ginagawa ng mga ewan ko. Sige, bahala na si Batman. Ganun na lang ba? Wag naman sanang ganun. Sana naman talaga ito pa rin nila ang kanilang ipinangako nung sila'y bago elect para bago maupo dyan sa kanilang kinauupuan at sumusweldo ng limpak-limpak. Well, sana man lang yung mga constituents nila ay makinabang sa limpak-limpak nilang salapi, hindi yung sila laang ang nagkikinabang. Dapat yung sinishare. Lalimpak-limpak eh. Ewan ko bakit kailangan ninyong mabigyan ng bonus every year, madagdagan ng mga sweldo ninyo. Ano ba ginawa ninyo? Diba? Anong pakinabang ba sa inyo ng bayan? Ito nga, kinurakot pa nga, diba, ng maleta. Ayaw pa nga ninyo magsi-amin na kasali kayo eh. Pero nandun naman yung mga pangalan yung binanggit ng mga Marines. Kailan tayo matatapos ng ganito? Wala tayong... Tapos ayaw pa ninyong padinigyan sa Senado. Ito, sumisigaw na ngayon. Juvenile justice. Nasaan ang hustisya para sa mga namatayan? Yun ang hinahanap ko. Kawawa naman, nakikiramay po kami ang buong Gibson FM Filipino Radio Program po. Ay taus-puso kami nakikiramay sa mga naulila ng napahamak ng dalawang batang ito. Kung saan sino man po kayo, may God be with you all. At sana po ipatnubayan kayo ng Panginoon sa mga panahon na ito ng inyong kalungkutan. At of course, pasalamat din tayo kay BP Sara na dinalaw na niya yung mga biktima. Pumunta siya, dinayo niya yung Tacloban para makita niya yung mga pamilya. Maraming salamat po, RBP Sara. Again, ito na po ang inyong lingkod, Gina Agustin, at kayo nakikinig dito sa amin sa Gibson FM Filipino Radio Program at 104.7 Gibson FM, your community connection, your community radio. Well, tapusin ko na to mga kapatid kasi wala na tayong oras kasi marami na tayo nadada dito. And yes, until next time po, wag po kayo mawawala. Please tune in po kayo sa www.gibsonfm.org.au para po makarinig pa po kayo ng mga programa natin dito kahit na nakaraan natin din nyo naabutan yung last week. At least makikita nyo at masumpungan po ninyo. Punta lang po kayo sa ating website, program guide. Hanapin nyo ang Filipino Radio Program at idadalin na kayo dun sa ating programa. And then date lang po ang ano nyo, play lang, walang problema. You get it, you got us, okay? Then please wag po kayong bibitiw dito sa channel na ito. Kasi after ng ating programa, maraming pang programs na coming up your way. Na sana naman po ay maibigan ninyo ang lahat ng mga programa na binibigay po sa inyo ng Gibson FM 104.7. Because we are trying to connect to our community. Ayan. Until next time mga katropa ko mahal, maraming pong salamat sa inyong lahat na nakinig. And
Huwag po kayong bibitiw nga, like I said. Until next time, good night everyone. May God bless Philippines. May God bless Australia. May God bless our world. Stay safe everyone and stay warm Australia. Good night. God bless. Shukran.